commanders obi biara wa ha monyere mo mo mpae amen ti fi mi ma non kasim sisia rewia me kasim dia chrem obi amonyere no mo mpae obiara ye dina kuja

0: Oba pa Letitia Amuako. Letitia Amuako. Eye once. Eye.
1: Eba no wanka.
0: Ebe ya sem kesi epa. In fact, oba we. Bema ode ne chino. Osum mebo. Yes, osum ewo menshia. Na mpese meche na se. Mame, Letitia Amuako. Esum ewo arena of love. Ewo bukrum. Miami papa madi nyina. Dr. Bishop. Na sore no oko. Na ene eye na woda. Baze mbo papa ndia na. E sofro pe bo ochi mu bia. Nti ene eye obapa Letitia Amuako. Wa woda. E ukunu wadi nyina. Uren manyanfo se kwa bana. Wasi ye mwo shi well. Ye ma awoda pa. E radu onti ni mchow. Na wanyo kesie. Ontu nkwendamu. Nonyo wakuma suwadi ye ma wong. Radi unshaupa. Midi ali baba dan kambari. Yes, sorry so. Na jumadi aka. Oko Dr. Bishop akosi kwa ating. Sorry. Dr. Bishop akosi kwa ating. Udi fono pe boru bibiribini. Ya sorry siyemeshi yabi akramu. Bye bye.